0: Mheshimiwa Ruto aamue asiwe candidate wa UDA akwe wa ODM. Ndio tutaweza waachia deputy. Ama Kindiki aamue awachane na mambo ya UDA ingie ODM, ndio tutaweza achia yeye udeputy.
1: Mbana gesia sana kwa lini ngoni uri na gesa uni na gashi kunyaka isho tengu tunakaji nono Steven wale saringe
2: lelo ilomonto ndurubute Mayan FM kiaki K24 Plus powered by Safaricom ware K24 Plus data package na ekinjo streamer kama boss noto entertainment na baya te K24 Plus 20 lingini tomo ni unyakim tesa na show onusu aragisa ile 20 lingini na bo onum ronya star 544 star 24 hash ware K24 Plus data package kiaki Safaricom na ninye hookup legit na baya e entertainment tusujai ingita na patu oncheri anim
3: Mayan ingitesheni na ritotolo shulema etashama lenyora sambur oichamus lembaringo esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro ere Mayan ashamu ye oitabeke yuokine maile patenebo
4: Mayan FM
5: enka kenya Mayan FM
6: Enkiguana Enka Kenya
7: Entiamas PK Lelion AKA Seta Kwenin Tiabianka Kenya Mayan FM
5: Enkiguana Enka Kenya
1: Asholeng Steve Saringe Shoyok Ndorogo Lomon Sambili Kamili Kigraja Dengdi Enkiguana Kiara Moshimomo Italian Ole Kenta Ola Sera Nikitok Lord Kiyoma Le Siasa Le Jubilee as Secretary General Nitokia Kwa Lakishono Lorega le governor Tenaro County mbana ato limuni nyenete juu kati yankesha olorika le governor 2027 ure niare ure rasi deputy normasani ure ni uni enta palisia yene glatwe nebururi weworo na athara masa mnyana grafiki yuk enyamali sabuk inyongwan meshia ni nyanga kinero kwa nake nkop turopi ya nia serikali ore jingabe ntim tenkuitu ni meshia ure lote merakitaba lalo shambai na apio shukumbisa hii peengura kendo wana kankopsa deka ikake meti yati wankopo ormasa ya muenjungu eyao kielu tume mine na Rock South niki mine West niki mine Kilgoris tankara kendo wana kwa dorita yu katua negranyo reri kwari ulu sholo ormasa ntukiti na ijo kuna na agra sato wanko nye kenye ngili kwa nishure mwishmua ole kentari nkite shento shoku yuko na simu safari kumu Airtel lelo kili kula SMS ntiru nyankara na jomai ya ntera wake arena bo are 21222 ure Facebook fanpage Mayan FM 100.7 pole sana
5: enka kenya Mayan FM
8: enja masiyan
1: uli mekyo bo lole mamboshi
8: enta soba dengide sheni
5: ibo ole
8: ero gumo ishimo ala jole kenta
9: atangamu ashe ole
8: ee amuka ngasi nyana na bolo le kenta kabisa
1: ero lole kenta pi
9: ashe ole
8: angajo mkara mejoka lana noigo mdolo pali mejila ikubo jole kenta
1: ee
8: mpaka saa yu kwa lagi yesha mwana ilo baba naa dokure saa yu ile genta nani nyolala imilele
1: ashi
9: lashi
8: ayura najo ayiparo ile genta aswa lina baga mu ilo lolo mwanto kena jo kime kena majani ankayi ayuna ila iparo lina bajo vi iyo lo dila riko kwa pala dokure yu turgutuwe naya ulmangaji mkapa ulmasa ya jombe filmu hati nilenye ina swali na baga ni mra kwa ulo ni mito ina nimi kiga adige ya sa mungu penta ina adige maza na meru wa
1: nedri mwa ate nilanye
8: nedri mwa ate nilanye
1: asho lengu olime kiobo olime kiobo lole mumbushi te mruona jene babashire transmara ngini kwa nishwere mwishmua tengide sheni
5: enka kanyama iya na FM
8: alanda ya na FM
5: ninyina
8: ina ina ina shimua
1: atangamwa
9: atangamwa si swaling
8: adi ngara na rako mwe na jana ngara
1: ngara ta kalo ilo
8: ngara tia
1: wale ratia to ngara ta
8: ara ba ngara sa jisi ba jana ne jo na nare na bolu ngara ko ba ma sa amo ta yo sho na yo ge jisi ore ni are na si na na ma ga o jo ma ne jisi amele jari chama atora na wawara na warai ukuri ya wadake wologo wa nasi nakuna aji aji na wanya jiruto ayo wa isa yoye edu siye lona wana wako eme tala wa ajere hape na wala bayi jipi ni jila jwa ngopo orgo we ore na wili na adoro na wawara bona de si ya ngoran na de ne ne kuri yo ko an fa sa de buru ya na bo lo e bo ne ki si ni ne ni la ngoran de ro ra re di ngi ko era de ne do yo ne ne ve ja ke ne ne ne di ma de buru ya mo ya ra na do ro na mo ra ni na fa na di ko na di na lo ga fa na yo di na ara e se ti na la ba buru
1: ne ko re de ni tan kara ke buru ro kura
8: e do ro na na go de yi na ra na mu ya ngo ko
1: a sholeng wala ratia tongareta pole sana toshukiyo kuna simu safari kwa mo Airtel
5: enkake nyama iyan FM
8: enoma ya
5: nini nana
1: wei
8: ibo wole nga
1: kakenya ibo wole nga kakenya
8: yo wana kare kene
5: ataka mwingiro kino kabisa
8: wala kata mwishi niya wana kenda
9: ee subo wole nga
1: wole my loji Dixon te transmara lebo nyere anko olre lo kidogo
8: yaro ni ra ah le ana ro ra mo ti ni o na ye ndo na da ah ai ga gor ni amo gor ba ni e ti ni ma gun ba na ba mo ro ni ba na ba e di gwa na mo ro ni ko da si ni ko na ye e ta ye nda o je le ka mo gor ga na mo ba ro mo ti je le mo ba ti o ye ni ni o ra e je jo e di an ko na wi ra ni mo ti an ga ta Ayam baru masuk ni, anak ni sebarang baru masuk ni. Kamu dah nak kau, lain dua ni dengan nak kau, nak kau bangun nak kau bawa rumah sini. Nah, nak kalau kau jadi rasa jangan ni dengan nak
1: kau.
8: Orang sekali hati ni. Anak sekali kau kamu esok ni nak mu esok ni nak, dah nak siap dia rasa dah jangan nak orang tanda. Muka kamu dah nak kau bawa rumah sini. Kamu dah ni. Nek kau lagi kau nak kamu, orang kanak kanak kau nak lihat kau bawa rumah sini lagi kau ni. Orang nak sekali nak buat nak sekali janda nak lebar sini. Ai nem go ngiao la go ku war ma khale bo amo ore ngumo yo la go war ma khale ri ka dangi tuna a ba tri ka le tuna ne ga le go ka mara na go ni na go ke kai go na ga o pa se ni go na ni ya ni ka ni ko ni ji de na e e ba ba de le bol ma ka ka mo go lo la e di ga ba tri ka ni na le ni na ga ni ga na go lo go ai go ga de ye e mi yo go kai go le na ga sia go lo na lo lo ni lo de ga go ke
1: aya ona de lembo de tabia de gama de nyimbi tan ko ba na de ya mu ti dinana mara ikagwa di le
5: mugora
1: ka ye ta ko ko to na ye de ko tanga ashulin ole my logic dixon te mobile ni jama la ko lor masa o ti to serkali
5: yes
1: na na serkali na ye de ko ko bor masa e me ki man sia jon jon merda ka to fauti ya tan yo legend wala lo Mheshimiwa ametoa likiyo tankaraki maswali na athari maasai kumokule na ashe tankaraki na maswali nyi amuntu kitinge tepat na akimaanisha ajwe kakira maasai ningita na kibuna nibonga tadi ajwe kanyo nolo zotoka ya teatro nkishu
5: kabisa kakumotaro lengo lengo likilikoti yungkutu ye Facebook ni ya kwada naikuwa kaji ngoro kuloto nga nadu ikilikontua maswali ama kakumokule ngilo ujiru mheshimiwa tuko pamoja mkote sana mheshimiwa Jeremia keji Jeremia from Lenkaka ni lutukana kumokule ngilo ujiru mheshimiwa karibu sana kake ziyo lotejo good morning mheshimiwa keji ninye Nejo, good morning tiatu nkakenya maa FM saningu wa elo maa FM matumiru ndai robera kite nkuitoi na wangulen katukul ati yungu swani nejo roroki mwishimu oleng nejo nijoki eto nikerate nebo kaka haki yu utata olongani uyulo losigin pokile kura good morning tiatu nkakenya maa FM nejo salimia sana mwishimua tiake kero ndi hapa iti nkesho lorika laduru ikilugondua mapema maswali eto enajimunye mwishimua nejo leka good morning mimi nataka kuambia mwishimua kuja kwa ground nejo good morning ilmeshuki well represented irumite nkitesheni nano raa Julius Malimai nejo kutoka Kilgoris na ina najo kimheshimiwa atembee kwa kila kona ya Narok County. Good morning tiatu nkake nyama ya FM kutoka Kajiado Central region na pongeza na mgotesa na mheshimiwa kijini nye Emma. Urukule runga na kumoko hiki likondoa mwitilo hiki likondoa na keroni gramu mheshimiwa ngurulo rika ijibu na mheshimiwa ina. Kageti si walunga ni hiki likondoa nejo nkilikondoa mheshimiwa ajua na ijo na hatu imbeke dolta yete ground nataka atembee kwa kila kona. Ure tanusu wali nabu na nuna hata nikilikuwa na mheshimiwa.
1: Yes.
5: Amuro lenge na ulduka niyota interest wa Masai ya shulu shulu wa Masai. Netu limuwa juu kishi hapa yabiki mbarikino mbarakino lari kukunye kwanza pei boyo. Esia inadoyo na yiri kore ya shuna lenkopo wa Masai. Ashipe yulu wini rikulu shulu wa Masai ena hawe gregwa na kulio shuna. Nema yulu mheshimiwa na keru shiangara ni mungu mungu indumo wala rikulu wa Masai. Ajura kiduo erol dunga ni olenja manara. nemikijalia ajo kang'ae ing'orito teidia alo kake maiguanata kira olosho lormaasai iro lempati nira nikiyiolo kira larikok kwa mfano na larikok le Narok ning'uanana nijojo enenetaki iyiok ashu maimine ashu matapalianawe naata kiti mashindani siasa ashu toi ninye teniguanai pookin mpaka le Narok ole Kajiado kentoki ina naidimayu niasa naa kentoki oshi aikata nataase mheshimiwa.
9: Ashe toleng. Atoningo naji ilpayiani otooshoto esimui etii oloe makai esiai ormarei loltung'ana oishoita enkop ormaasai. Kayieu najoki ilo payian kesipa. Tenijo aing'or lelo marei loo larikok apa oyautua irmang'ati kenyamal sininche. Amu taadoi irmaasai naa teninyal irmaasai netejoki apa erisio irmaasai enkai. Meeta eng'oki neija teninyal olosho linyi. Nore radi king'orita taa sinche irmaasai nedol ajo kalo tung'ani oinyala. Nemeeta aikata enaiko peeshukokini erikore enkang' natumuta irmaasai. Neeku kesipa ina, neeku kayiok irmaasai, najoki inkera pookin, tenidol taa dii ajo ore loontoiwuo inyi naa irmaasai emut, entalam, empupuo asuj, amu ntae etum taisere ina torroni. Neeku kesipa ina. Ore naaji enkae toki nayieu naimaki naa ena najo olpayian najo tooshuo olaratia tenkareta. Ekayieu taa dii najoki eitu taa dii apa meeta dii apa olosekin otaasaki. Ore apa enataasaki naa keshomoki aanyiki inkura e Kilgoris nepuoi aapik inkurai nemesipa inkardasini nepuonunui aisho te Nairobi. Mayiolo taa dii apa olosek lijo ilo amu tenetii enatii naa kesika iltung'anak apuo aaya certificate ewuei neme ninye eishorieki. Ata tenirara sirkali kayieu nang'as ajoki iltung'anak le UDA tapala dii esiasa Narok. Ore dii te Kenya meshukunyinye Ruto openy. Neeku tenaa Ruto apa ninye ejo ninye oltu amitu keyieu neyiolou ajo meshukunyinye ninye Ruto openy. Tapala enkai kulo kulikae. Amu ore apa iltung'anak laisho amaa tina olong amu atumitio lumpuak kura naa amitiki irkokoyo naa ninche naa dii apa otii sirkali kitu aisho irmaasai. Ngai taata najoki maisho irmaasai anapake. Kayieu najoki ore taata kirrip kura neakikisha ajo iyiok kitangasai tena iyiok kishinda. Tenaa ninche neitangasai. Amaa rais ninye erikore emburore nijina. Mesinye erikore nijina. Nakayie naajoki meeta eniko iyiok likae tung'ani taata. Kerrip irmaasai kura enye enaa enataasaki tolkalao. Amaa tolkalao kitodol enataasa nijia kias tenkare Narok otogiliokitin pookin. Ore naaji sinye olikae oimaka ena siai enkop enkulupuoni ang'ata barikoi. Ore taadi ilarikon kweli naa kesipa. Amu tijo aing'or ore enkop te Kilgoris saidi naa ore iltung'anak ootimira enkop naa ilarikon. Otii erikore, otii metii. Naa erikore inyang'unye ninche. Amu kiyiolo ajo meisho irmaasai lenye erikore.
1: Ninyang'unye
9: dede. Ninyang'unye tenkulupuoni. Ekigira taa aagelu ilarikok leitu enya enkop ormaasai. Ore dii aitashe nanu enaa orgavanai kaata ake irbungei te poki wuei naata MCAs naata orais naikakisha ajo kulo arikok likipik erikore naa looshuku enakop mee loitoki aamirr. Ilarmaasai oogelu naa ore toltauja lenye naa esiai ormaasai ake ing'orr naa ninche mitu. Neeku kayieu najoki ore ina naa minjali amu ore lelo tung'anak nikiakisha ajoki intaituo pookin. Ore sininye oladipayian loong'osuani meeta taadi enkata nemeeta enkata enye. Naa ina oshi peejo sheria ore enkata naji niteruni siasa. Tenijo aing'or ebaiki taadi netii iltung'anak okwetita. Kake amaa tenijo aing'or naji kanyioo dii itaasa lelo tung'anak inakata muj nakwetita irmaasai. Kanyioo itaasa taa duo nalio. Amu tenemimitu enkulupuoni ormaasai kanyioo naa itaasa. Ilo ake abuak nilo amorisho nilo aimanya kaji etabaitie ina. Kanyioo enoto irmaasai enaa apa apuku kwa mfano Narok North. Amu matii naa ground kanyae nanotito tenetii enatii naa orbuket enotito amu ore pitaini iltung'anak te Mau naa tolchambai lenye itayioki nepuoi aarie nkang'itie. Ore nkulupuok ang anaa Limanet inakata epuo kimboitie pokitoki amu iboyie apa le TV niboyo le Marima niboyo le Ntima mana iboyo nanu etejo dii county government maita inakata namit Limanet. Ore inoolong ake itu inye aisho ilapaitin aare neya inakop. Naa ore enakop enolduko amu ore murua meeta apa iltung'anak leitu ing'uikini tolosho lenye
1: murwenye.
9: Amaa taata amu ewaki taata ena toki ani nkiji atudung'oki apa neishori KCC neishori kulikae tung'anak enaduo kop ormaasai. Amaa iltung'anak le Narok erupuruko pookin. Amaa taata inakop amu etejoki naa ena kaunti keton enilo osho. ama naji eti wini ji nusu mile takajado na trustland awaki hapa yanga ina isho hii emeltona kwa waitate nkwete ni minasha adini ngeje tinsi nye ntunaji nyakweli ormasa na nye nari yiltumi eche yogi kayo kena joki lalotunga na ormasa ipokin ore pegi yogi erikore na pegi shuko na rukitik na inyala yogi po amu mede ntoki neme torigi tene nkuluponi kajabe kona yogi ore pigi tumurai za mwekera isa paita imatiangi ne shuko ni rivasi kona rukitik mpokin ne shuko ni rumasa nkwenye na kena joki lopa yani mochi ontomono kenaro ama itu aiguana rarangkara ni kono atoni deke bekelari koko shuko ki ndo kitinge nye ne medi ndo ki aket apa na ki ngoru ni ngora ki shuko ma tena na ngulbo ni ngora ki tonku itoyi la grasin jalo ngona la yoka ngora ki tunga na lolo le

0: ashelek me shwani to yidum yidum ko ngene la gora tete dar ma ngi de sheni be ke shwini de rashata de mi haddo
1: te ko ta le lo meta wori radia na na dina gra ligi
2: ya ba ya lay
1: na na ji de mangu ror ba ya na ma gar shil lo yo ko lo mondi
2: ker shbi
1: wodi
3: e karibu
2: eh rei
3: teo
2: te bena
3: iko
2: kore sa duo lo benya nang
3: meri radi banga na ji gake era si ga bau
2: he ma yo lo na ne dum nyendo ke ne boto gi yo kam ni nyedo gi yew
3: enda ga sendo ro ni siere ne ma kwata ara marisho endo ga na shai
2: aya iya ra na ge chegum
4: Kishamo nemmelo kai sulla majani Nairobi wa kitankariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo kai pokile kitaniki Eden Tea the finest garden tea
5: Kurera langa na John Patina anini ro mayan FM dot rosi ne de ro sabuti atwa mapokin ashole
6: re mayan le ko le patina na ngom ro rosi ne ni ro mayan FM ra mayan FM re ro ro losho tini yo nya na ranga rambe ni ni pe paka ne ga gre sai dia lunga na ko le mo shankia ko gre shaka shankia lunga na osho ota sa jato le mo shankia di ne beta mayan ra sabu losho
7: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo mayana send metere roro roro shola ndiganga yasi
8: re mayan
9: ore zanga na gadi ne mameti tu na ingwa loshole rorose na aga nyoro shole ngaini ningo mayana send
10: gadi gedion tugai na dia na muro rorose na ningiro mayana send na ra mayana ra yasaruno ra to loshola
8: re mayan
11: aga jisa no paul cricket manu bolsele na raun Nine ngiro mayan FM era iriro e masai
12: kaji sa sembeo namanya no yobengu sa musenge nine ngi mayan FM nasa anda de ganya subui anda show
8: mayan FM
13: kaji Isaac na role gerembe namanya mulwenda shara nine ngiro mayan era mayan iriro ro masai kogin ore yo ro
14: kaji rajak ara la la sai don dilile agore rabbi ngaro mar ni yololo na gaji rofai na garo fans le mayan na ga nyor mayan amaga ta ba lomon na bo na bo ni ni ngizo ne ta rejo na bo te pati adu ngi fi gaga yo
3: amai ni ngo mayan ne sen olo shola bo
8: mayan fm e wangan olo show e wangan olo show mayan fm